0: Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To early win, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To bigger luck, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-pigrolock versus previous formulations. Mula sa pigrolock hug feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha late.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: おはようございます。皆さん、私は小泉の先輩です。Welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. Kumusta, kumusta, kumusta? It's 9:12 a.m. Inaantok pa ba? Charesa, bakit inaantok? Ayan, kasi mayroong nagtrabaho sa gabi. O, diba? Shoutout dyan sa mga kapwa ko, bayaning puyat, ang mga nag-VVA and call center. Hello, hello, hello. Sana all tulog na ngayon. Nakakaloka. Pero, eto, minasan, huwag nating palampasin. Ang mga balita for today, kahit tulog ang aking mga kapwa, bayaning puyat, ang mga security guard night shift, ang mga nagbo-burger night shift. Hindi natutulog ang balita. Unahin natin ang pagtatapos ng day 26 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Umabot na po sa 26th day ang paglilite sa Senado. Dumalo bilang amicus curiae, RTO ate. Ang mga retiradong punong mahistrado na sina Artemio Panganiban, Reynato Puno at Adolfo Azcuna. Habang nagsumite naman ang legal memorandum sa ex-Chief Justice Hilario Davide Jr. Sumetro, ang pagtalakay sa usapin ng dalawang katlong voting threshold para tuluyang makonvict ang isang mataas na official. It's 2 to 3 voting threshold. Alright? Next up, third ICC status conference sa kaso ni Duterte. Nagkabiso at naglabas ng mga detalye si Attorney Cristina Conti at Nery Colmenares singil sa ikatlong status conference ng International Criminal Court or ICC ukol sa kaso ng dating Pangulo kung saan pinag-uusapan din ang mga posibleng hakbang sa jurisdiction. Una sa pondo ng TESDA ay pinatawag at tinutukan ni Sen. Tulfo ang TESDA bunsod ng mababang paggamit ng pondo ng ilang isyu sa kanilang mga programa para sa mga scholarship. Krimen at mga aksidente dayuhan at tagpo ang Teggy Bombshell sa Pasay. Pasay kagad! Ayan, tagal na kasi akong hindi nakapunta ng Manila. Dayuhan at tagpo ang Teggy sa Pasay Hotel. Isang Chinese national ang natagpo ang walang buhay sa loob ng isang hotel sa Pasay City. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad ang dalawang suspect na may gawa umano sa krimen. Hoy no! Senior bank teller, sinlaki ng 4.4 million ang nilustay. Aba sana, well, may pinagmanahan. Nahaharap sa kasong non-available theft ang isang senior bank teller. Matapos madiskubring tinangay nito ang halagang mahigit 4.4 million piso mula sa bangko. People are stealing, baby, because there's not enough compensation, not enough salary. I don't know. People do things because things happen. Suntukan sa PCG trainees accommodation na ba? Ang tapang nakuna ng CCTV ang mainit na suntukan sa pagitan ng ilang Philippine Coast Guard trainees sa loob mismo ng kanilang resort accommodation na ngayon ay iniimbestigahan na ng pamunuan. Minasan, tayo magkakampi. Kung yung nasa nag-aago ng West Philippine Sea yung kasuntukan nyo, abay supportive kami. Pero kung kayo-kayo lang nagsusuntukan, abay ewan ko sa inyo, ilugar nyo yung mga init ng mga ulo nyo. International news headlines, Gaza Strip operations. Matigas ang pahayag ng Defense Minister ng Israel na tatapusin nila ang trabaho sa Gaza. Aba, aba, aba. Sa kabila ng international pressure, samantala babala sa space battlefield. Wow! Space impacto! Impacto! Nagbenta ng mahigpit na pag... Nagbenta. Ano to, seller? Nagbenta ng mahigpit na babala ang bansang China laban sa militarisasyon sa kalawakan matapos i-anunsyo ng US ang pagpapakalat ng mga bagong sandata sa space. Sige! Iba pang balita sa mundo, 12 ng individual ang inaresto ng mga pulis sa Turkey dahil sa paglahok sa pinagbabawal na pro-LGBTQ rally sa Istanbul. Habang nahihirapan naman ang mga rescue team sa Indonesia sa pagsagip sa mga nawawalang pasahero matapos numubog ng isang ferry sa isang masamang panahon. Dahil sa masamang panahon, haba? Pagdasal natin ang ating mga kapwa-tao na biktima dito sa mga nawawalang pasahero dito sa lumubog na ferry. Nakakaloka. Umaga. Oras natin, it's 9:16 a.m. We'll be back. Keep it locked in. Only here, City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.
1: Sika!

Philippine Standard Time. It's 10:22 a.m. Welcome back to Dream High with your ata DJ Senpai on 104.7 Dream Radio. Sports update, UAAP Season 89 at Asian Games Intensity. Pinaikling schedule ng UAAP Season 89 nag-adjust ang pamunuan ng UAAP para sa buwan ng Setyembre upang suportahan ang kampanya ng bansa sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan at sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup sa Wuhan, China. Ilang bituin na mula sa FEU Adams ng Lasal at USD ang pansamantalang liliban sa ilang laro dahil sila ay maglilingkod sa bandila ng Pilipinas. Samantala, Gilas Pilipinas at Asian Games Campaign, mainit na pinag-usapan ng pagsabak pala ng national team. Bagsak agad, very pessimistic. I don't like it. Sa Asia, kasama ang determinasyon ng ating mga atleta sa iba't ibang sports, kabilang na ang tennis star na si Alex Ayala na nakatanggap ng suporta mula sa iba't ibang sektor habang inuuna ang kanyang kampanya para sa bansa. Aksyon sa football, nagpasabog agad ng aksyon ng Philippines Women National Football Team sa kanilang opener sa Asian Games matapos makapuwersa ng dramatikong 1-1 draw laban sa Uzbekistan sa tulong ng isang huling minutong goal. Samantala, sa showbiz balita, mga konsyerto K-pop at local na entablado, Park Jin Young ng GOT7 dadalhin ang code hashtag sa Manila. Magandang balita para sa mga agagse. Official nang inanunsyo na darating sa Pilipinas ang K-pop idol na actor na si Park Jin Young para sa kanyang unang solo Asia concert tour sa pamamagitan ng code hashtag. Nating nustre at Apple the App team, pabay, umiinit na ng local scene dahil sa bagong kolaborasyon o collaboration. English na nala. Hirapan ka tuloy. Nating nustre at hip-hop icon na si Apple the App, pabay, sa kanilang bagong single na Donuts. Mga pelikula at MMFF 2026 Caesar, bukod dyan na banger sa mga sinihan ng pasabog entries mula sa darating na Metro Manila Film Festival. Kabilang na ang mga kakaibang takutan at kwentong hango sa kulturang Pilipino tulad ng teaser para sa pelikulang Haunted Carnival. Minasan ang ating weather update for today ayon sa pag-aasahan ng maaliwalas na umaga hanggang panandali ang pag-ulan, dulot ng localized thunderstorm sa dakong hapon at gabi, magdala ng payong kung lalabas ka trinkada. Oras natin is 10:25 a.m. That's it for our bakbakan ng balita. We'll be back. Stay tuned.

0: Canadian Standard Time. It's 10:43. Welcome back to Dream High with your at the DJ Senpai. And right here, right now, is our Did You Lost segment. Okay, minasan. So, meron ditong nagtanong sa atin. Ano daw ba? Actually, pinag-usapan na natin to, pero sige, gore lang tayo because you're asking a question. Alright. So, ano ang mga hakbang na gagawin para makakuha ka ng suporta sa magulang? Okay, step one, magpadala ng mensahe sa magulang para about to sa sustento, ha? Ayan. So, eto, isinasaad mo ang kailangan mo o humingi ka ng suporta sa kanya para sa inyong anak. Step 2A, kung wala pa ding tugon, pumunta sa inyong lokal na opisina sa Department of Social Welfare or lokal na tagapangasiwa nito o gagawa ng paraan na magkontak sa magulang kahit siya ay taga ibang bayan o lugar pa. Next up, step 2B, maaari ding pumunta sa barangay ng magulang para sa barangay kapitan ang magpatawag sa kanya at paalahanan sa kanya ang obligasyon na magbigay ng suporta. Next, step 3, kung wala pa rin tugon, maaaring magpadala ng demand letter. Hala, amo na ini. Makanto ka na inihapaw. Ito ay pwedeng pirmado ninyo o pirmado ng abogado na nahingan nyo ng tulong o na puntahan mo sa PAW o Public Attorney's Office. Meron po tayo dyan dito sa Tacloban. Nandyan po yan sa Magsaysay Boulevard. Ayan. Kung wala pa rin tugon, tipunin ang lahat ng mga mensahe at dokumento na nagpapakita na ikaw ay nagkukontak sa magulang na humihingi ka ng suporta. Tipunin din lahat ng mga resibo, litrato at ano pa mang ebidensya na nagpapakita ng inyong mga binili at binigay ng mga pangangailangan sa inyong anak. O diba, parang may resibo ang pagbuhay mo sa junakis mo. Charesta. Step 5, maghanap ng abogado, pwedeng pribadong abogado o public attorney's office para ayusin ang inyong mga dokumento at papeles para makapaghain ng petisyon sa korte. Step 6, kung umuusad na ang kaso sa korte, siguraduhin na puntahan ng mga patawag na hearings ng korte para hindi na madismiss ang iyong petition. Ugaliin ding makipag-ugnayan sa iyong piling abogado para sa estado ng iyong petition o kaso. Yes, that is right! So, ngayon, alam nyo na, dito lamang po yan sa Digi Law. Only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Oras natin is 10:46 a.m. na minasan. Susunod, Unmute with your ate DJ Senpai Season 4 plus Horror. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: That is right. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras natin? It's 11:48 minsan. Welcome back to Unmute with your ata DJ Senpai, only on Dream Highs 104.7 Dream Radio. Minsan, hanggang ano lang pala tayo? Hanggang 12? Oo. Dahil may anak kita sinisiringa. Tupacap. Dari balitaw. May anak ko, kids. Ayun, kailangan natin asikasuhin ang ating mga kids. Diyos ko. So, hanggang ano lang tayo, hanggang alas 12. Kaya, una tayo mag-atubili pa at atin ng basahin ang ating last story for today. Yung horror, ano na lang siguro. Ngayon na lang ba? Ano ba? I'm very confusion. Hindi ko alam where. Okay, so mag-horror na lang tayo. No? Horror na lang. Sige, I have something to read din naman kasi. This one is coming from a sender. I mean, a sharer. And guys, sa mga ayaw sa mga horror, please lang, ayan, mag-ano tayo, ayan, mag-kalma, dahil ito po ay galing pa sa ibang mga lugar, kaya huwag kayong mag-alala. Okay, alright? Hindi kayo aswangin umumultuhin ng mga ikikwento nila, ha? Okay, so here's our horror story. And this one is an experience about call. Na-experience ang ermat ko ang pagtawagin usang patay. Tawagan nila ako niyo nga Toon Cake. College student pa ako, tapos around 3 a.m. tigdala nga may tumuktok haakon portahan. Na para bang may nangyayaring kung ano. Pagbukas ko ng door, himamangayan. Grabe, namumutla talaga hiya. Ipakita niya akong phone, an earphone, nga sige an ring. Sering ko. Ano problema, ma? Bakit di mo sinasagot? Kailangan mo pa akong katukoy ng katukoy. Sabi niya. Patay naman ini nga natawag ka ng beer. Di ka nga ako alam, ay. Tapos iginsunod ini nga yung cellphone niya. Iiyak ka ba? Oh. Pinapirit niya ako nga batunon ko. Pero amot to. Waray na baton hakaluyo ng linya. At the same time, diri man liwat ginpaparong. Do ramdam ko na bagabahin na may eda talaga na mamati. FYI, this was Nokia days. Waray pa Android, kaya mas personal yung mga phone noon. Kung sayo, sayo lang. Tinawagan ni Mama kinaumagahan yung relative ng namatayan. At nagulat siya na ilan-ilan sa kanila ay tinawagan din ng alas 3 ng umaga. This is creepy. Close daw niya to dati, way, way back, yung namatay. Tapos, nagkanya-kanyang buhay na sila eventually. Huling kita nila ay dun sa lamay.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Dream Radio Time. It is now 3:16.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
5: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Inilagay sa yellow alert ang Visayas grid mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. ngayong September 17, 2026 matapos bumaba ang operating margin na kailangan ng transmission grid. Bumaba ang antas ng babala kumpara kahapon nang sumailalim ang rehiyon sa red alert dahil sa mas malalang manipis na supply ng kuryente. Ayon sa datos, mayroong 2,505 MW na available capacity laban sa inaasahang peak demand na 2,290 MW. Sanhi ng dineklarang yellow alert ang hindi paggana ng malalaking coal plants sa TVI-1 at PEDC-3. Pati na rin ang limitadong pagpasok ng supply ng kuryente mula sa Mindanao grid. Aabot sa 820.6 megawatts ang nawawalang kapasidad sa grid dahil sa paksa ng forced outage ng ilang planta at pagtakbo ng 14 na iba pa sa derated capacity. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

104.7 Dream Radio. Alas 5:19 na. That's our Philippine Standard Time. Second hour Dream Jams with Kuya Elmer. Thank you for tuning in to the program. Yan, mga Dream Caras, narito na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Ang ating mga trending na mga balita at mga headliners online. Buzz number 1, Mark Zuckerberg pinatatawag ng kamera. Ipinatatawag ng kamera si Meta CEO Mark Zuckerberg para dumalo sa pagdinig kaugnay ng social media safety ayon sa Department of Information and Communications Technology or DICT. Inaasahang tatalakayin sa naturang hearing ang issue sa harmful online content, platform accountability at measures para palakasin ang online safety ng Filipino users. Pinapaharap din sa naturang pagdinig ang DICT. Sinabi ng Department of Information and Communications Technology or DICT na nauunawaan at iginagalang nito ang posisyon ng pamunuan ng House of Representatives na ipagpaliban muna ang budget ng kagawaran habang hinihintay ang resolusyon sa mga seryoso at matagal ng issue na may kinalaman sa Meta. Ayon sa DICT, hindi tulad ng ibang technology platforms na nagpakita umano ng makabuluhang pakikipagtulungan sa mga otoridad at konkretong hakbang para maprotektahan ang kanilang mga user. Patuloy umanong hindi natutugunan ng Meta ang responsibilidad at commitment nito sa kaligtasan ng mga kabataan. Buzz number 2, hindi pwedeng galawin ang 2/3 vote threshold. Wala umanong planong humiling ng furlough si Senator Rodante Marcoleta para makaboto sa nakatakdang pagdedesisyon ng impeachment court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa September 23. Idiniin ni Marcoleta na walang sino man ang maaaring gumalaw o magbago sa nakasaad sa konstitusyon. Buzz number 3, NBI nakadiskubre ng red flag sa 47 flood control projects sa Davao City. Inilahad ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag ang ilang umano'y red flags na nadiskubre ng ahensya sa 47 flood control projects sa 1st District ng Davao City na kinatawan ni Representative Paolo Pulong Duterte. Ayon kay Matibag, kabilang sa mga natukoy ng NBI ang mga umano'y ghost project, substandard na proyekto at isang lokasyon na may 5 magkakaibang budget, ngunit magkakaiba lamang ang project title. Bahagi umano ang mga ito ng 100 flood control projects na iginawad sa iisang contractor. Inihayag ng NBI na plano nitong magpalabas ng subpoena laban sa mga individual at construction companies na maaaring may kaugnayan sa mga proyekto bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Palitan naman ng piso sa dolyar ngayong araw, mga Dream Caras. Okay, last para sa ating unang batch. Palitan ng piso sa dolyar, nagsara ang piso sa 62.73 pesos. That's 62.73 pesos laban sa isang dolyar. That's our peso dollar exchange rate for today. Alas 5:23 na. This is Dream Jams.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulation.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Bring your family and friends and celebrate 175 years of Haro Town Fiesta. September 20, 5 p.m. Real Street, Anong Haro Municipal Hall. Hosted by DJs Papi Abicado and Jaja Melon. Admission is free. See you there.
1: Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sika.
2: Philippine Standard Time, it is now 5:59. Narito ang ating Dream Balita. Umabot sa 34.8% ng kabuuang energy consumption ng bansa noong 2025 ang napunta sa transport sector ayon sa datos ng Department of Energy or DOE. Binigyan din ng ahensya na mahalagang hindi lamang ang dami ng ginagamit na enerhiya, kundi kung paano ito ginagamit ng mas efficient at mas malinis sa pangkalahatang transportasyon. Bahagi ng mga nakalatag na hakbang ang mabilis na paglipat sa paggamit ng electric mobility sa buong bansa. Sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act or EVDA, target na maabot ang 5% pataas na electric vehicle share sa mga covered government at private fleet bago sumabit ang taong 2034. Inaasahan namang tataas pa ng 10% ang target na EV share pagdating ng taong 2040. Kasama rin sa opisyal na roadmap ang pagpapalawak ng mga EV charging infrastructure at ang pagtukoy ng mga green routes para sa electric public transport. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, layunin ng DOE na unti-unting linisin ang paggamit ng enerhiya sa transport sector habang pinapahusay ang efficiency ng mga biyahe sa bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 6:20 ng mga Dream Caras. Welcome to the third and final hour ng programang Dream Jam Stretch till 7 p.m. Narito na po ang ating last batch of Dream Buzz for today. Buzz number 5, half day or half work day. Yan, half work day sked sa government offices at September 28. September 28, that's next Monday pa. Okay. Suspendido ang pasok ng mga opisina ng gobyerno, kabilang ang government-owned o controlled corporations at state universities at colleges sa September 28, simula 1 p.m. para sa pagdiriwang ng 34th National Family Week. Oh. How about kaya yung mga non-government-owned, mga private offices ba? Ask nyo, mga management ninyo. Yan, buzz number 6. Panalo ang Gilas Pilipinas Women. Matagumpay na sinimulan ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa Asian Games matapos talunin ang Kazakhstan sa score na 86-58. Nauna sa opensa si Elizabeth Means na nagpakitang gilas sa kanyang debut para sa Gilas Women sa 5-on-5 basketball. Buzz number 7, last for today. Alas, Pilipinas Women's bigo na makapasok sa quarterfinals matapos talo sa Kazakhstan na 3-1. Yeah, 3-1 sa Asian Games. Nabigo ang Alas Pilipinas Women na makausad sa quarterfinals ng 2026 Asian Games Women's Volleyball matapos silang talunin ng Kazakhstan sa 3-1 na score sa isang dikit na kapanapanabik na laban. Nakuha ng Pilipinas ang unang set 29-27, ngunit bumawi ang Kazakhstan sa tatlong magkakasunod na set upang tuluyang selyuhan ang panalo. Better luck next time. More practice and training, no? Yan, at support sa government. From the government. Yan mga Dream Caras, ang ating Dream Buzz for today. Tuloy ang tugtugan to the max all the way till 7 p.m. pa rin with your Kuya Elmer.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.
5: Today's

0: Dream Radio time. It is now 7:31.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
4: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803 Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: Tacloban. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. The Showtime Baby Dolls.

0: again. Dream Radio time. It is now 7:58. Dream Radio.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and

0: Dream Radio time. It is now 6:01. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Municipality of Haro, Leyte, through Mayor Jassy Tanyala, proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration, Mayor's Night 2026, on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemons.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din inadyo ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang pala ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 7:26.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
5: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Doll.